0: E toi fatalo fatu le pa ia mal mamalu le tatu tinu umu fai fo na mau mai le tatu fiso tainga le fa wawino le tatu tautua le nila vaso le asolua le asolua sumaleono o le masino me lua afe lua sumaleono le tausanga ta lofa ta lofa si o lofa ma lor soifua ma le langi e mama umu fai fo na tatu toi fei loai fa wawu le tatu tautua mai le nila vaa taimi o le tare lua se ia pa ia le fa o na tatu tau mawa elea tatu pokalame ma le tatu tautua le nila vaa fo I lua I tula o le tatu talamasani o me o lo tutupu sa tutupu o le atutupu Ia ele ngate lea o le tatu pokalame, especially tu inatu pe amtale tale tolu o le tatu pokalame na si tatu toe oe asi asi ile amatanga ina mai o le tutu o tasi o si o tatu tunu isa moa ma o le vai aso lea, ia o le vai aso lea fa ilonga ai le tanga vai o si o tatu tunu, toe sisi ai le tanga vai o si o tatu tunu ile no fuanga masani I mulnuu pe ona silafia sa moa I aso mo vae e o mai lava le taiminei o I nā lava le no fuanga tutasi ua fai I ai I a whaamoemoenga uma le atinuu I a ona o se aso sili ona tāua ma whailonga ina e sa moa na tutasi mai ai I le whaafoina o lona ia lava atinuu ma pūlea e ona ia lava tangata. Le tasi iwa ono lua pe ona tāua I tūsi whaamaumau ma tūlanga pe ona iai na mataina ai ona tūto tasi si o tātu tinuu ia ma whaasolo mai a se ia o mai le taimi nei. O ese ese ia tausanga ese ese fo ia Pāle mia ma I la tau e olo taita ia fai ngā mālo e se I o mai le taimi nei. E tu mau lava le whailonga ina o le sisi ngā fua sa moa. O tau nuu le upu fuile ma sani aisi o tātu tunuu. E se a fai ngā. E tu mau lava whaavai. E tu mau lava aso wa umana o tofa ina sa moa. Mo lana sisi ngā fua e whailonga ai le tuto tasi si o tātu tunuu. Ae. Tu maulava. Ese tausanga, ae tu maulava. Ia o tu langa nape o na iai, le mbata ngofi o le nefoi, vaenga o si o tatu tinu, e le mafai o na avesea. O le tala o le tolu, la ta mfai atu, fo ila ufenga luenga, ia e tu inatu fo inai vaenga e fai loa ai. Ia le tu langa fo I pe o na tu, amata ina mai si o tatu tinu, I tausanga o vae, Pulea e Siamani, Pulea e New Zealand, Pulea e Britannia. Ia, se ia o mai lava le teimi nei leo o tutu o tasi na ua o mai le tausanga tasi iwa ono lua. Ono sumalfa, fai longa le ono sumalfa si o teatu tunu se ia o mai le teimi nei o te fatalo fatufo ila ile ma va se lua ma le fatua ia Victoria. Te alofa Victoria ma alo soifua.
1: Ia, ma alo soifua. Na o fio nga savea. Ia. O te fata alofa tufo I tatou. Le au. Pa angam tatou. O lo fafunga funga main. I tatou polo karami. Ia. O lea fo iwa. Saule ma va se lua. Ia. Ae usi mai le fafunga. Ngi. Ilea. Ngi. Pese manat faso ala ofenga luenga ia man pese mon na fo ia talofa talofa lava
0: malo malo ia ole tele o vaenga lo tu la I mai neva I tai mi Victoria ile ngacha ile tu langa fo ile o tanga ta vale ina istasio o tama fa na o si ta tu no ile loi Sydney po Melbourne ah ia ole fo ie tele ni si o vaenga lo tu ia ia Alo ma tama whanau si o tātu nuu mai I atu nuu I o le au Asia. Ah, pe o fea e ale atu nuu nā le e, maua mai aini si o Maliliu. Ia, o ia lava tūlanga e tātou te whanau no hai. Wa e le itu ua, e le iaini tūlanga whape e tātou te whanau e moe. O oh, iai alo ma whanau si o tātu nuu. Pita iane, ia e whape lava soifuanga. e tātou te momoea mamano ia e sau mala ya tia ia o teiminei o lea ua I limo o limo malo o le malo ia I la tau nei solia le tulafono a e peia o le aunga o mea nei tupu mai o fuala au fasaina o le tulanga nana ta ilo ia isou silafia Victoria I tulanga ia
1: ia e sa whanua ina lau whasora e ole ole simene o fa no fa pernga to tasikam ki sa mo ale la ve ai ale go ngi ka ya ole vo e ko lua ole fo ko sa us va fa ta vinga ko kasi you know den la ve ale ngi ka ya ngo fa fa me ko lua you know ye ka ilo ye vo lo fo mo me o o tala ye sa uli media you don't know po wa ye sa pe ya
0: esa esa o to lua to lua ila to na e aile ole aule ta u swafa ai o na o manino mai ya na u fasau lunga lo penga tfa ilangi ya swafa ila to e lo afia mai fo o maliu ya tulanga ya ai to lua to lua
1: ye to lua tsama tsa mo langa ne la bang u sa wale sa wale fo imali ngwa ai you know I can't mention them aleng sa kasi ni meole o sa wa ilunga o peng fa ilangi ya ye so afa ya o abo ngu mo ma fa fa happy I never thought in a world e o in kamiki sa mo va pe fa me you know ka ole lo wi ngolo kala fa nganya ole la de ai mo me o fanga a e mi pa pinga I never thought if I can come make some money, me yeah, le la va, se se lo manoa un, manato, ele fa ilunganga, ele ngangkanga ka, my fafu le fo leo lo la va, ane si me, ane ngo fa kawe ngi de ka ya, o ye ka kangang fe kai fa mai pole al me, waka wai samo, ah, a fo ilingo. Ai ole mena ke loa po ele sel ele a fo ilingo e si fo ila ba ka unga nga ale ela ba sa wa ilunga me ele pa peng o ka ka mai fa ole fo ya o ne e sa mo la fo fa sa mo e ka ka ye ka fanga ma li wa I me e ele nga ngu mai fa fo ya le winga la la ka la po le ar me la fe ka ye fo e ole bo sa wa wa pa mai o O kangaka o kangaka mai ngē Australia. Well, that's fair enough. They're from Australia. I nela koe sa uka mea mununi. Ole, ne kala mununi. O kamiki sa e ko olua. Ko olua I, I think one died straight away. I, ole sila leo koe mau mununi fo. A fo o lai mani fo, ye ka iloa yei. Ole meo kare ilo, e meleo media fo ingale. Because there's a lot of fake stories for you, you know.
0: Yeah, malo ole tulanga na ole orta o sofa. E ole wo sau sau ai lunga le wo wo mai. Ia e mfayo na o ia se le ole time nei. Ta tia pe o na e wo la to si le fia le tau failo fo ia tulanga. Ai or tulanga na ia e le o a wata to te fi chai fa pe o tau ia sofa o Samoa. Ei, e tātou malama lama le leila. E lefa pe a whaina sa mi tā moa a tau se intia. Tu lou lava. Ei, a whai lava sa moa, tau a sa moa. Fa pe naso se atunu u a le lalolangi e a fia se wha lavi lavi. E a fia lava le atunu e sa wai. E su e lava po fe le atunu e sa wai. O le tulanga la na awane ia tātou malama lama le lei tulanga ia. O na whai ngofie lea. O na ngaruenga na ali malo al malo la to te putia mea e tupu ia la to te su ea foi po fe sa wai lea a o hai sa wa o fe lea tinu e sa wai ia e sau sa o ai lungo lo pena tufa ilangi sau sa o fo ilungo o TV matulang fa pena ia manuspepa ia lipoti ia mai sa o lava ia o tulangan na peona iai e te tonu foi o Australia nei ili leile ia Australia ia e o lo tu lang fa pe ia o afia ilo mata to ole Olimbea lava e sili aio na ufiafia au nese tete le eta atou te au mawai. Ona e mo ilava e le aise tūlanga whapea ua mai mauni soifu o nisi i tūlanga i ole o wa ole i maru ole maloma tu lou whao ngā ia i ala au malosi te whangai a nisi ma whapena. A o lola i lefo stete tua oin tātou ma lesi atu stete. Ia ole nae alu oso wha inga o fale fia fia fia fia fia. Ia ma meo fale o loa. Ia o mea wha pēle taun tupoe ia tūlanga. Ia pichai. Ia o mea lawa ia ili mwhaio tātou tau fia. Ili mwhaio no o esi tātou malosi. Ono lea. Ono tūlanga o tupu mai. Ile mwhai. Ile mwhai lawa estasi. On the tough year, and if I feed out it to like my, it's a bit for Benet.

0: Cecilia του Λαβά. Ανήκω όμως πεσέλια. Ο Κεφίε Λοίγα Λαβά, που λέει άλλη ουίγα όλη, όλη ανά ουπούλε, τσαμάλι, ηλε τσουφανούα, όλη ουπούλα, όλη αεί, λόι, όνα φούα, όλη. So, όλη άκουγνε ουίγα όλη, πούγα λε φάμον μόλι.
1: Ya, etele lava ya, olu falou lavei le o fechi de mãe. Ele ele tu ina tu le malu le tu não sei se vai lá o meu foi pola se lá só lá tu fica ngalo. Yo, tamali ele tu fenua aí lo yo na fua. Fingo fia e o tio lo nasce lo fia malu le tu lá o le chalia tu terminei. Ali tu a tu leva no pe e se se vai lá o mãe a foi e vai lá o mãe tu chama ma ma manatu ia ona ol italiana a foi evala o meire tusa ia no to e so so anya tule tusa e mala fafsil
0: e ele ai ole wing ona fisili ringi pese wa living a kola mai au ka fa anu ia o kola kiki a o ke ma sangi ngo su sor pese pat ke le o anga foi ngale ye pole ale wing o angu ngo fola e usul pese va tamali le tufanoa ai lo ona fua nga mena no king a ke ke fa ber bale ma pese fa kule I that's the song I hear you know for me it nga se lo fa so ne winga lang e lo kala fa ngane la ka ke uso ka ke pese mo lo kama ne ni la ka ke alwa u pu e that's what I think you know le winga nga fa pu ne ale la o ka fa no no ok ai tamali le tu fa no ai iloa yo na fua. Tau le winga la nga la o fisili aku wha amune mole lava. Po ai se se sila fie le wingo o le e wha upunga, you know. Wango ka ola mai aka ika ngei pese, you know. Ere se pese kwa koe wha alongole, yeah, you mean I've heard it before, many times.
1: Malo, mana yo fisili. Yo fisili wha atupu manatu. Ya fo yo ye ni sio fa fonga mai le tatu tau tua ne yaso ya ole na ole fisili na ale fa tua e ofia mala mala mo filo ole ale winga ole ha fa si fa tau o tau ole tamali i ole tu ole ale fa bunga ole tamali i
0: le tu fa noa
1: ya
0: ai loa ai ole pole i loa a wo fo wen tamali it fanoa ai lo, you know, so I use it in the wrong context, you know. Ole winga ala kala fa mole mole fa sa o mai pe ole ale wing ole ole ole ene fa se foi pule sa o pesele tang ene se pese fo o pese voleva, you know.
1: Ma no
0: ole la ke fie man malama winga ni
1: ele ai a se senga le melia Victoria mole tulang funa le afekte fa yesenga ruanga le le
0: yeah
1: po fia la vete malanga i ai po fe te alu i ai ma soi fu ai ni la lang te no fu fu e man tua o ia ngat manga ele se senga la mol melia la lo io na se fa te tinga ai yes time i on vatu le tari pe afai e vala mai fo inicio ta to tinu e so soni mai mata upule ia ona ilo ai le mal tu langa pe ona e fshiringia
0: e
1: so se mea lava e fai esi na e ilo lava le wing on na fa mata langa a fai e te ile a fai e sa e fai se ngā ruanga le lei io po fia lava e te aru iai pe te aru fo ilo le ono futu tulou fa fai ngofie na fa malam lama e mana tua o ia unha ruenga. Io e mana tua o ia unha ruenga. Tile o tūlanga whapena, o lea lava e, po fea lava e o ia itangata, e tau ua ala tu ingoa, la tu swafa. Whapese e si to ina fua nale, seo si ino matua fua nale. Whapena, ia e lelei la tau lelei fua nale, leanga le tau, mese si ino matua fua nale, e se le fai tala. E mela na, o tangata ia e fai le lei manga lue le lei ia e toi e manatua ala tau tua e fa pena o le e tae e se senga o le mea nama le tulang funa le le fai e isi kambani o le lei o lau tau tua e awo ringa oe e fai a le tau i le lei mo oe oe nai lo ai le tau tua te ngata lei ia o te mali I e ilo I ona fua po fea lawa lale me o I ai a fai o oes tangata lelei ia la ngala kariak ai o le tulanga na
0: ie ai lau lau tala savea o upfa upunga I e samo e mamafa fo isi upua ai kele o isi fa upunga I o ke whaalongo I e kele e mana malama kele mana malam fungani I mean e wila ngo kaula mai Samoa ma ko ngo but e ia I siwa upunga e you know
1: ole fa mana ma fungo fi e la vol tulanga le a wani a ver tulanga le walanga tu low fa fonga mai malu le tunu tu low love tu low a ele leile mana malam ba
0: ya ele
1: leile mana malam ole upule cha u fa fungo fi e ele fa tu pesi a
0: ya
1: e lorta mali I ona fua.
0: O
1: le winga natala, e lorta mali I anga luenga, o ana tu maanga anga. Ioe.
0: I get it now. Nga.
1: Yeah. E lorta mali I anga anga luenga fatino, o ana tu maanga anga. Pei wanga ufa yaku mua, o hao anga luenga e fai, e muli muli maile I aki oe. Ioe.
0: E,
1: yeah,
0: e.
1: Fapenga.
0: E, e, e, si fa upunga, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e ese a winga e ese foi pa winga e kangaka o fa pun o ke man kwa tu lo lava a so ai ke o ke I kalo e ka mai ki foi en fa e o ye momo lulu fang le winga la ka le upunga lulu fang er ku ku yo ngi foma mo that's how I interpret it I am
1: yeah.
0: I kevo pa me kangaka ye ke la na ile ai si se fa kolea fama kala mai no fak oi kafe fe sorry ele le wing on out kala ya o mo mo mo oi ku ku kon ifo you know more or less sabe alela o le wing on out kala e ese le wing ale ka ke fa ya koi e ese le wing ale fa wing mai is kan aka
1: ya nga e mari e lo finga lo le tulang na e ese fa wing nga upo yo a tatu wolo nga tu sa o
0: le
1: tulang na pe na yai
2: Lo yafi lo pitanu u, a e manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawuna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Hei, ako mai te taimi ke mawhehe a tau tōru. Osi e laumatai haku ka e whanau ki tau se e tau whikau haku ki o mtūru nāre e whakanongonongo mai. Whakau e lahi no nofa mtūru ma manuina e tau kaina mtūru, manuina tau loto. No nofa si malolo, ni unge ki atua. I o hova e wā loto, be nice, be kind ine, tangata laumatatu nei ko sa whanua tionitane. Mtūru kia, whakau e lahi.